Kabisanan ka sa abang tabinay ko kapirong ako kawagumay at ka sa limbahan Boros Dusun Kaningaw FM. Uhoy aramay bo. Ete ka sa abang tadaw ko limo. Kuha pa lima po nagititulan ko limo kyo. Intolo limo. Tadaw ko limo. Kuha pa lima titulan ko limo. Ay, kung kabar na kayo kusaw, bumayan natin, gana swedet kalansanan nga aso sanong, olidas da kyo, aso nang otopurimanan, olidas atinan, pumusarahan nga, nudih aurolos, aurolos nga otopurimanan. Labi pa rada sanong mantad kayo, tada ako nihab kyo. At tada bayan na hitit ako no, pintangan, dititulan ka limoh tab pinay. Samakot limundok karamayan dat kamatan paintantunah dat nugyari hatang kangaw hitihilo dat it kamatan tulan dat bayna nga malong piyad it katangkangahan tako kya tabinay itinahadan na lihwayat it katingaligan kalidasan kya. Pwede ka kayo mamili magkinang o kawag utik kaningaw FM dot kaswabon bay na ti taraw bay na kya kisam na jam ko turut na tuwang iti kasalimbahan dot kaningaw FM. Pwede ka doon kayo magkinang o dahay o kano po kamaya frequency siyam na pwede mapatitik turu megahertz arang o nagihay maya dot RTM click teka maya dot portal radio RTM edoradio.rtm.gov. Bagal kasasari ka sa limahan baros dusun kayo 2 jam iti gisam 2 jam ko pada miso na po nga magkuringaw paparangaw na kayo sinding-sinding dusun di tangaramay kami ang payo nagidot kapoylan ngay kayo tapi nay markat po na jam ko pada miso rungaw kabar bagal kasasari tadaw ko limoti jam ko pada miso talun hapod minit Rongawit Symphony Rohani. Harho pagi babarasan tadaw ko limo do torongaw kyo insan pa kagud miampai di Ustaz Kifli Asoy. Bampagulod ilan to kawat ruputan ko ngayon tawan tadaw bay na. Dua sining perangahan ko man tadi sa sining kamatan man tadi Martin Thomas penyapatan di Rodi Junik langad kamatan. Manta di Rini Benz, Kampung Kalangadan ko. Kaningaw FM ko, hoy, aramay bo.

0: susun kisam jam kepada dua tengah ada.
1: Ieng cila minai ko kopi kabun beno kyo bayi na ko duma kopi nang kita kam minai kiting kabun eng cila.
2: Gimadi oboy, iya oboy. Osa nang gimat ko ngayon tawan bayi na ko.
1: Iri na kopi yo. Osa nang nak ko ngayon tawan na bayi na kyo.
2: Oh iri na gisa nang dam gisombat sa depan nilo kyo oboy.
1: O tapat kopi yo. Oh eng cila. Harap pagawatan ko kopi ko rugiat. Mengilah di ko ngayon tawan di da ada cila.
2: Is no maka susah internet pun handphone boy.
1: Iya susah.
2: Meteorologi Malaysia kah?
1: Malas aku nak kalah, aku dah malas aku nak mengintip cincin.
2: Malas, oh malas. No pemegino no pun radio, kening awfm, harap pun degari.
1: Tapi kia.
2: Iya harap pun degari kepailan kau ngoyon tawan orang omaya kening awfm.
1: Pama.
3: Ruputan kau ngoyon tawan.

Tadaw bay na po nagitigya tapi na kaimpunan na ditit nugyari itababayan nga ikapihan da titit kamatan da tuatas kaningaw. Kamatan dot kaningaw ko hapadam turu dot tulan bay na ti tadaw minggu at ikapahin dot ikapahimaganan daw nakatimpun mantad po do tadaw bay na ti ko hapadam lima. Dahiti Dewan Masyarakat Keningau mantada jam ko siam ko sabon gisam jam ko pada misa tatuo ngota babayan ngai ti malapun at magigian ngai lalabi idwa tas dot Keningau kyo isa samok dot mangoy ramai ditit kamatan dot watas Keningau hilad tambunan nga masagana ditit program ngai kamatan dot hilad tambunan tuwi kapahimaganan na po kamatan tambunan nga tadaw suwab kyo ko pwede mo ng titulan kalima. Ang program dit kapanood bayan na pati kapihan dat itit kamatan dat kaningaw it pialaan pungpusan randawi tawantang kamatan. Mantok dat kaningaw am nagisok 2002 na pwede mo ng kita pinay. Jam ko isa talib tanga daw dataraw bayan na. Sedepan depan dengan sedap unduk ngadau. Jam ke turuk data tuang. Tadau suap nepo ngaharai kepekitanan dat mengagung. Raptai dit unduk ngadau penong do sedepan kyo. Pialaan sayau kobasanan kontemporari dat penong tetuang. Ilan ay wakan program di kapanaw kapiyan da titit kamatan da tuatas kaningaw. Baham tabi na nga dit asisimbayan kaya tarabay na ti tarabay na taraw ko lima suwab taraw ko anam kagumawa na tulong da tao pakaraja kaya amin na mga siwat kaya dat mga tanod mga ampay dit program ngayon kamatan da hiti Dewan Masyarakat.

Kapisanangan kumatay sanan makikinungo. Ya i MJMG mantad tamunan. Kano na sa kadungo toko radio kenenge FM hebat siok nya. Ponsikaw.

Jam ka panat ka swab on the bay na ti tapinay ko manta kapailan kya. Labi ka manta pinay dit mga orong o da radium ang mga tanga jam. Jam ka pad na ka swab on. Adilay, ito pa nga itin po ka sa limbahan na radio nga isa nagi panok ka jam dat kamalhingan ta ko kya. Pag kinanghan dat nudi jam. Sining mata di Dato Francis Landong, norong auditino di Lihuay no po. Nung nan kapido kayo kinong hait, reitan na siningidik ya. Siningidik karait na pitang kiadan nga aramay kagulayok daw, sumayaw. Mingga nahid ka pa siya nitikit na pinayin mo lang piyad kataguang dahot kantakan di kasinduol na ginawa, karuol na ginawa, nga ka pa siya nitim masitim patilambusan. Ano'y nawayan? Pataliban na pa kya? Tadaw swab ka kalmagandad ka adidi. Kontak na ka piyo iti WhatsApp di aman kan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Angela, kapisanangan papanaw karajahin og konti ka, iya aman kan mantadi baginda kya. Kasasari magkinangaw ti radio toko ka wara boros-boros ko taro bay no kamati yaman kan atopot no kapinsa do kita adada nga haro kasari id ginawa ko sangko rupya sinadu pialatan o samok kasari id ginawa ko hiti ako kasari adada I am dusun kakago. Mas ikaw na kapit boros-boros no taraw bay na aman kan. Magkaringaw to primanan. Nanong sakiro no sindualan na ginawa kaya aman kan ka dapat ilumbus at karualan na ginawa.

0: Pangindapuanu manod agumu at mamalimali. Manod ay tutunan at jenamanu.
1: May baiklana id RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magikinangodahay manikinit tadaw pamila yala sumiliw mangumalino.
0: Miyampay package kapailaan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paledar ang mutakay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 mantag kapailaan sumusuhod.

no no kasiwatan diti lalapit ko mato pinaingay di no gyari haroho tanganak dito autismo kyo do no tulan mah timputi mantada bay na gisamdat ka padam lima tulan ka turu o pangapalayan.

0: ang kuno la tuon mo di ay manigo pitik kada ta kanon lo yo rual na tulo ko kasingod
1: eh ubo ana ko kito lo pes ko tuli kada panigo kad akayo no pes ko tum hap ka basa
0: eh ilo no sangal no ko pio mo soro no potinan sendiri amo mantang dubo ko ni
1: pio eh kanong dali ho di sa papi au sono mo ti kasimod dulo li sundiri
0: oh eh kanu kanu
2: kadai ta kanan koyonon pogeruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup id koyonon dilo milot antokon danda bobos akawas 5 ribu ringgit.

jam ko patol na pa sa mini terbay na ti markata jam ko pa sa korong ko dat kabar ge to binay mangurang-ura ko na hitimpud bay na di kumari kumaraja ko bisa nang ando at kumaraja kyo itino dindohon lalaga tanda kumabun amina dualay nga lalaga tanda na patman dat hinay dualay lalabi kumad kunduan ngay Gari hatang kanga managuang datang anak, managuang dat paganakan kayo, managuang dat di karaja-karaja nga hinadwalay. May papahibak sa kaya ni Timpud Bay na di. Tabayan na paginawa nung asasok talon-alon kayo. Nung pwede gami laman kayo. Mara ka pa ilan natin, di karait ditit. Gari, it program pinatamod, My Lesson, B2 ka. Nga pa siwa ko pati pasundi ko yok men. Hi, kapisanangan ka suwabon tarao ko lima kumadya DJ. Tabi pipabasanam kapisanangan timpud kamatan. Kumatong at ambalot o magkikinangod radio kaningaw FM. Alam sa nung asasunong kabar tarao bay no. Irina DJ, ponsi ko o kati. Inkurahin ang tambunan ko yok men. Ano di, rumasam. Rumasam ko, nakarasam. Baham palumpos ako dito karay titi program My B2S kadi teka program pinatamad My Lesson B2 sikul ka B2 sekolah kabantikan tak ya My B2S kan turang putih iti na pa nga mantok na dot susumikul tinimungan B apat na hopod may dot kanud lesson B2 miyampaid ay sot kabayar. Lisin na moto, ti.

pinapangano ko Lombuste ko pininta lang di Menteri Pasakayan di Kawawagu amitino isa man tadot it hantolon di tinaponga manhak do lisin kumada susumikul ngai hapada manom taun amisawat kyo moidot alayan mantadot keligaganan

0: Kulaw FM.
1: Kuhoy, araw may bo.
2: Kanung mo kino, kosulibahan o susun. Kulaw FM.
3: Pon si kau kumari kau yuto kakali perongo di ti radio Kulaw FM. Inanggo ko na po tim puda bay no. Kumari kau di tamasa-masa po po hibok sa sakayon kaya. Intanta, andi kau sir po po hibok sa sakayon.
4: Amarang ko pa sa narmit ko, manta di Mimi, kabisanan kesaban kumadi di jejirin. Lansa nilidas tina, nilidas pamusarhan. Ampun sika kumadika DJ tukasari dat mga malut dahay. Iti dumo kasi. Ampun sika ni kumadika tupinay.
3: Kukurang wala kayo na sinding-sinding doon sindi tangaramay. May ampay nagit kapailan ngayon palambusan kaya tupinay. Agaya kong sikahan, tumamili ko magkinang audahay. Kaswa bonbay na. Pangambalto ko yun ang gakuna po.

sa pa po si ko kumadi kakalpin rong odahay kyo. Si ko mamili mag kinang odahay, nuri, pangurang na kayo hinong, kako na pagkano mag kinang o. Tadaw suap gitu binai, tadaw kono mamiti tadaw minggu harapi piroha tapo bayan tiga program kapanau dahiti do keningau ngaharo hila temunan ngaharo nagi hila nabawan suap nopo ngakamatan do tembunan jam keturu telun hapat minit ke suabon dahila i dewan pisempuruan kepada menam tulan kelima kia. Amiti kamatan kaningaw no pendong ako po himaganandaw mantado ko po himaganandaw ko pudum turun tulan kelima nga mantado bayno pud harahot babayan ti ka program nga edit kapanaw dahil i dewan masyarakat kaningaw kya. Ami dan nabawan dat suap kapanawitit panahakan dat ipanghupan dat STR kadik ya tapi nai mantak dia ladit ay sahot account dat bank dahil i dewan serbaguna nabawan. Abda tuang suap kumado kayo dit ako po damimpan au kya. Montang ditit konsert walun hopod turun hopod maya TV 2 jam kesiam de tetuang. Siwat aku tipasan di my di kia hila isu kai hai DJ my da kepisenangan tadau ke suaben kepisenangan ke suaben tadau ke lima kabete. Pasan diti pangkapan kumadi amaku iti lamin isa kapilanku mantado swab harapialaan dot jelajah badminton BBC Suk sumap dot kalab TGBC Ranau hila dewan kilimu Ranau ka oh hila Ranau kyo jam kesia mo kaswabon ka boh pon siko DJ na ko pedamot ka oh bamagin otak ko sinding di City Pajahamin kuroyon po sinding kamatan mantadi Kevin Moon Ritanda Tadao Kokotuan.

Minsan po, kapasarahan itong Pinay ngay, tadaw suwab ang nagi insan suwab. Kaya tadaw ko naman, tadaw minggu, kamatan at dua watas. Hitid, tamunan na suwab, amid, hitid kaningaw, tadaw minggu. Na patumbunan nga iripohot kapahimaganan daw kyo paintan tunod iti unduk nga daw ay tinapagani nga haro tapabayan nga kapanaw da taraw bayan at di sadapon bayan no irandawi tawantang kamatan pialaan pumupusan sadap unduk nga daw da tatuong suwab na pundong nga haro ti kapakitanan dat magagong ipapampay da dusun gana kujaw liwan o murut nabay kate. Nang sedepon iterap tayo unduk nga daw tatuang na panangai pialaan na sayaw traditional contemporary.

Pagulo darang awit tita babayan da sumusuti tiket tapi nai. Kasiwata ko tipa sendi tapi nai BSS alias Bujang Senang kati. Hi DJ, ano kati? Hi DJ, itari remote awasi asasanang bakiyo kabakago. DJ agaya pekimpunan kumadi mamai William hila tambunan tu au BSS nakarikat da hila tambunan agang agangau tamod manikita daw hiti walay pungpatan keningau om tenom ka kopi sama toko supan-supan kio mamai William ka walansan na penrongau siya unung au katorunung ilot pambasa ku WhatsApp nukia tapi na ito agumutama da typo gya. Ba maginangoto ko si maginangoto ko ti sinding di Jai Cool Estating right andat pamagunan om ko pasiyan to ko pagulod arang awit ti tapabayan symphony rohani symphony rohani ti suangan miampay di ti pagibabarasan tadaw ko limo miampay di Ma'am Kifria Soy kyo om ka parang hanagi sinding nasid gisam na tapupusan na kasalimbahan boros dusun da jam ko padumdu at tangadaw.

0: Symphony Rohani.
1: Isa-isa na sabab hinitakaw in pamagunan nga sumilyo saksi kakuwasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamka.
0: Symphony Rohani.

0: Kalingaw FM.
1: Am katabian tadaw kalima, tadaw jemaat, tadaw dito sonong, om tadaw babayoon to yung sanan, tadaw gisom da sa minggu. Tadaw do ko pa yung kakatan di solat jemaat, pa yung surat na ifirman Allah subhanahu wa ta'ala. So ira na po da hupusa ni solat jemaat. Tumangkap kau na kawagu hiti isaribaw tana. Ihuma na di kayu ipinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Om andaman na di kayu i Allah.

0: Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninyo FM. Ito, Ramon, Rakasalulan, Ragu Numurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

inan resiti na andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak rakasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga umawalin taka to hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apain talang rakaulayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kaulayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kapamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alang sanau kono akau mingkoto dalam no kayahan ang hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Henry Pangal. Asiha kapo ang kilingaw kirimbay hitu, pailirai akita kirimbay, alompahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalu ramai.

Yo pahe ko. Yo paha kakak pengkonangan ramu yun ang kiningora mo ra radio kiningora FM on yang intok mo yun ang pengkonangan po yun ramu yun nang itora bilin ramo may Facebook am WhatsApp may.